0: Bonsoir, Dimodo.
1: Yes. Is a man say we're gonna pay for you. A dog cannot be a dog if it don't bite you. So she say pas so she pa modo.
0: O sa vyo ba imo apwane. O sa ti yon mouna kuyon twi. O pasa ti e kuyon twi. O pasa ti we kuyon twi. A pieson. O sa isi.